0: ana yereze so ankasa kakra atese miko bi ne manka bi de wonua ne enye maame
1: miwra
0: me pacho ede na aka fa wo yere no
1: ei ade a wo yere ya ama me de mi ntimi hu ne a mi si
0: ti maame no ka nanum asam so wona na ye wukunu no wo dwuru
1: aye me nwanwa yie efise mase no wona wona me kapa kora chen mase pa wa wo bema ye enti bi kura wo
0: wa se wa se ukunu na ukunu ka so wa se ukunu so wono kura na ye ya ma ye fa ne ba adwumam wa se okwa wura adwuma ni mu ana ba se esmas ni yi wono so
1: ye di ya da je se wode ne ba no ahia no abese sami kunu ama ho kire no ye se enka ka ne ba no so no wa ye ma mi kunu ama wono ka adwuma nu
0: ama ye yi ukunu
1: ama ye mi kunu di empo so wanka ye kura se na mikunsunti ne wonye adwuma nti bi kura no a ye kura na o ma ye kakrampo enti wada yi die ade onyangopo na mo so aye ama mi wura
0: se wotoso wa ma ni sika meto wa yire na azenka bibi nsi o
1: mi wura ne yanka ne ye won hunu he
0: no kura na me bacho wasu ye masom wo bola ho
1: a mi wura adwuma me ye no
0: ah kakra
1: kri pa ma ye ni
0: be ye
1: wa me no aduane kura no anama no andodo benko na ka ndodo na magja bi na ade achi a me kwa wane nkwala na di na menya beyeja 50,000 bia
0: 50,000 dia se na yes 5 cedi ana
1: aha
0: okay 50,000 dia school ni bi o university a woti embeka se de 50,000 dia na ekwa ba yi
1: ya se afra ne se 5 cedi
0: 5 cedi 5
1: cedi na menya wane nkwala yi na menya no akwa be me chadam atisese bi obi o yade ye wompie
0: se ma nyale
1: ansa na mabere nu aduane amane ne nkwala no
0: se se de ma wono mo yafo
1: se se de wodi fo sania waya na wode ehye fo badane no asia ya mame ne de se se de hunu yefo ama se se no menim se bibia betoto na kwam
0: mo eye eno ana mepe eno ana mepe e pa to so fo froso mame de na wo ba ho asie
2: e di fo onyankopa wo nhyira wo
0: me pacho na wa wu mom ye fra wo sei
2: pacho mia mo ye fra mi aisha
0: aisha
2: pacho
0: aisha aha aisha wangra meboa me pacho na wo ba so dem wo de na asie
2: e de asie de di fo de medi kan ka se nyankopon wo nhyira wo
0: amen
2: se wo hu se me kramoni ba pa ma guma ya fe abegina so fo nche na me di adanse a
0: na da ti nya mia ye bia ma
2: pompe se ni chance ni djuma die nu
0: ekoso
2: mo pese ho se wonu e na bo ye nyina sofo o mala o nyina kramoni o de okwa so ye nyina nipa ba ko na enti na amanya nkopo ama mi ba be gina ha edi adanse
0: aha ko
2: edi adanse e edi ama sofo
0: mo
2: osofo de enam wo so ayama menie
0: aha
2: obi bia wo tie mi bia wo ntie
0: mo ye contenta meta
2: ni sa ba ko abrochire
0: aha
2: me bla kwa abrochire me bla wo ga na ha no onyale da
0: aha
2: da kurukuran po ni me bla anka ankyere se ni tie ne ya
0: mo
2: me bla ko di abrochire woni ye kase bia wo so oyale woni ye kase bia wo se ne ho mfa
0: wo abrochire kuro
2: bae Oh Germany.
0: Oh wa Germany.
2: Pacho.
0: Mo.
2: Aya ye na operation 2 times.
0: Ya ye na press say.
2: Pacho 2 times.
0: Aha.
2: Me blay. Ye chini asa anti. Ye tif sofu inka na ekọ. Ye ti we inka na ekọ. Mara na ebeti ni inka na ekọ. Me be busum mienu nie. Ye kọ mara bi nche nwata chiman.
0: Aha.
2: Me mi see ye ko do mala na ma ya nka se o na obi sai obo mi bla ni di ya li e ha mi bla o kanin na operation ye mi bla 2 times ni papa e kanin na di chire me ne mi bla pe nyina ye ko ni nchen enti papa e kika sa nyama ni nyina nyame se nka ni kure e ye de passe
0: so wet mi ahunu bibi sa aka
2: bi aka ni de
0: na wo bet mi aso mo
2: simi aso vo mi bla ya li e na enti e ba ni sa na eja wo ka bibi o chire saraka se e mbe ye no ye be ye bibi a enso ye ye wi eno awo afen kropo na ade na ye den
0: emu
2: aye din enti da kro mo na me bla ne flame se wati di fo bi nka wore ejoso me bi popo ye mala kase e pa mo ma enti asofofo no enti de ye mfa ye radio ne
0: ntugo
2: ye enti hwe enti o fe ne je o bo ni di no si ye nko ni nche wo si adani e bi enti ye nko ne enko bobi nhwe se begina de na me bra ne si ye ne kese ya enko so beka se ye bontri moden na me ka che me bra ba ko ne se wo ma ye nye den enko so ne enko hwe ti e ba ne ba papa yi nche wo ka
0: o ba me wo aso da mo
2: wo nche wo aso da
0: wo ko dia pega ho
2: ane ti e
0: ko dia pega e ho na mo ba ye
2: ai ho na e ba ye me ne bra pe ti e ba ye ko nche no na wo ma ya kwanchre na wo si en to adan adan boni bi
0: adan bo wa yire no
2: wo ye ni bi ne ko bobi
0: na wo si o ba ma nya botre asa etimuta ada ne wa yuni
2: to bi eto ye
0: aha na die moto ya modeko ye kwose afam die na
2: ye to ye no wo dio ka kire se oye oba me nje wudimi mponti nka kire se ewe ana ewe
0: oba oba sore da meka so oba na ye obra
2: na na ye me bla no
0: na mama ne di
2: umbodi na dan bo ye na nkasa be bodi aye den a kire ye ade anyame be yampampa so ye ko ye no die wusi ye nyane ye ye ye me si ye wie ye di 2 days pepepe me papa ne yere ketoa asana asana bro gale asem na sina numa wo kasa asem e bla ne ya le nyina no e ye wonu a approach 2 times e ye me bla ni nyina e ye wonu na ma de
0: me bo e ye papa ne yere bia
2: me bre pa ne no di me ba sana na ke sa wo aka
0: me ba me ba enti it is say wo bra no obebo adane no
2: wo
0: be bo adane na akwa akwa te
2: wo ma me kura
0: wo ma me kura
2: ma me ne kura
0: me ba nyabotre ukufa asama wo ke fa ko kurum kasa na kama me hwe so ya wangra ni
2: ya wangra ni pa ana mo ho bia anusu kuma me ma forate nkorache manke nkorache bi gana yora nkorache tisrayara me nkorache takara na sara dugura pe sraya kata nkorache me na odugwa foka approachen frabie ke nkorache ra anyara ra kadese takara karamoche fe karamoche ka sara ga ira nga ke ata bi nkorache ma nogoya me nkorache ka sofu manka me fem na
0: woyo
2: wala kera ka kwa yita fe sofu che yi we robo ka kwa dan boye na nga ta ata ke nkorache na nogoya wala masaba koso mi antakala ke wala mi lo mi anyala ke afo kocha ngoyara koso ngoche sra bi etakala mi sra takala sa nas na muso kera ka
0: koja
2: ha ale bi ngoche kera ti koso mi lo ni bi anyora sere ya lo ma dum na ka
0: de so me ba me ba me ba sere ya kadum dumre
2: mo sere ya dance ya sere ya
0: me ba sere ya ka de ai
2: sere ya
0: sere ya
2: aw sere ya kesa dance ye
0: na
2: di dance ye
0: mo
2: ha ma atiefo nyina ti mi se ba ye ba ho no nyankopɔ akyerɛ ne tumi
0: yɛnkɔ yɛ ma me weezo so ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho
2: nka ho so
0: na wo te sɛ
2: na me adu me ho yɛ pa
0: yɛ da so so aba so da mu oda na aba so da mu di be ne ne yɛ frɛ me wo ho
2: abet 1
0: ka ba akoka ho
2: abet 1
0: ka ba akoka ho
2: abet 1
0: uba oda bɛ
2: na no yɛ wada no
0: last week na aba yɛ
2: kira me ba ho
0: na okay me ba sa wo ba wo pa be pese mi hunu de wo ba wo be hunu atiefu otie consider ni pa wo ho e de ne si one ma metimi aka ma ma hunu sampa ba so de mo na me
2: be ba so de e si le mi hu am be di adanse ne se me ba ye no na ma bi da ho mo ya kiti kiti kiti kiti kiti woni di wanya hwe e de ba le fa so wo ya so na na mu na ko pe fe
0: ti na wo adwene kire wo sai
2: ma jucha mi se mpa ko be wo ho ba me wo ho
0: sa
2: ai enti bi a wonna ma wo yi adwuma no a na so musa so hwade nba na ni so se mpacho eja ya mia no se de na yo se jamu ku wo yare wontimi ni di wontimi nya hwe wo se ma mo bua mo se wo se wontimi ni di na koto mo to akoma me koto mo to akoma no wo se jamu timi no to no mo se bintimi no
0: di ese aso de mo na aka
2: no na me kan mo to anom ba ko wo se fi bi no mra no asa anom ba ko mo se fi bi no asa anom ba ko o je mo na anom enan
0: ei
2: ei
0: Wo pa 1 timi ni no.
2: Wo pa 1 timi ni suo kura no. Wo timi nya hwe no. Aha. Awa no wo so eja sare. Awa no so to na no to nan. Peja so peja nsa. Eja kwa no okwa.
0: Mbo.
2: Na ko nya bi suo kabom. Ko nya ti suo. Wo peja wo twi.
0: Ni pa 1 timi nya hwe no.
2: Ni pa 1 timi nya hwe no. Ah sa, sa bi bi wa. Ana me ja ja mi win.
0: Mbo, na dia e dia na du be pie ho a wo
2: be hu. Na bi o de se. Mr. Wo Canada. Ana baba fa me onu ma mienu na so baba ako.
0: Aka ho akọ.
2: Aka ho akọ abro kire ho.
0: Aha.
2: Onko du ya ni ma nko ye. Ah, adai. Na wati awatenka.
0: Abetemensa.
2: Abetemensa nka.
0: O so ba so me ba. O ba so da mo si di be na ne yebo.
2: Abet 1.
0: Ka ba akọ ka ho.
2: Abet 1.
0: Mo. Aha.
2: E ti bi se ka je me se me nko be ba ko be mensa.
0: Wo sister no, sister mebo. obefa ne ma no ne ma mienu no wode wo ma ne kan ho
3: aka ho
0: e wo ne wode mo ko Canada
3: sa
0: wode mo ko duru wo na niamma sai
3: asa akora akojo kojo kojo
0: na na that means e ko ba se bia obefa enkura ne kura na ba lo akokora akoka wo mu
3: wo mo aja wo so so so kwa ha makoba biensa me ho so
0: wasuma mo akoba bi sai
3: me ansa
0: ente me wo ka ho sai
3: and nine
0: ina me pacho wo ba ho no mo no enti papa ne dia na wo behu ne eye wo sai
3: eye me nwa me wo dwire me
0: e ma wo jidi
3: me jidi ni ba me beto
0: na
3: me se wo kura
0: na me pacho me ba na wo kwade asori
3: me me kwa azie
0: wo kwa azie
3: pachan
0: wo kwa azie
3: pachan
0: enti da ne dia wo dwire wo
3: me wo dwim papa me wo dwire me ni ba wo wo na mo to ti me asori anante aka ko nwa bu bom aswa eye a che wadam ho
0: Nami hu.
3: We have a two am pa
0: medas.
3: Aja, my 20.
0: Nami ne boafo.
3: Na,
0: aha, it was a study and obeja why ye now what the cosse horn. A man no. Say, dear Nessie.
3: Yes, in a say,
0: aha,
3: beja way across the boba danana.
0: What a cosse from
3: no. What's our form no?
0: So why ye ne avant or what
3: I'm a toy.
0: Mo.
3: Metoy am why ye are done and boba danana.
0: What a quo to two from the cell
3: horn.
0: Aha,
3: Mr. Rade, I dear my ye, Massanjanisi. Oh, me fear once I bet one I'm pa.
0: Nipe biara.
3: What did me man who drank me on drama about you, Master Genesi? I'm pa, and in answer. Not to repair. After and something, I take women in a sweet. Mr. Pagnini?
0: What would you?
3: Mr. Pagnini?
0: Why would Sister Pagnini?
3: Mr. Pagnini? A jam dunya make a gopaya,
0: mammy, no yamme. Hey, what yabre?
3: Yabre, my jibadi,
0: Medassi.
3: What bang,
0: Medassi,
3: Samadu Yajuma,
0: Medassi.
3: I'm not when Yadum Gaswati,
0: Medassi.
3: I say, dear Mr. Ken Rossum. I, and I'm going to be a Sophia, Namujeme, Namsa Yadanae. I, what when Munam, Yavan Banco, Ubadi Nako, come Mina, Macabe, make what sound crying war, Mimma when Yajuana, Nikasado Mampa. Now it will be a quernum from Conwishame.
0: Meba, mame.
3: Aja,
0: adane na iti
3: aye juma.
0: Iti na woka se nyamen tomado muno.
3: Me kamu chira wao, aja. Ma nanti me wumbi da.
0: Chese eni anano ukura diye diye. Ube unu wa asole demu ukura diye diye wansi. Eme anile se ujidi
3: ukura. Bema na wa uye ukura na mesira lifa aso manu. Moto numu ya nwa. Watimu sori ya numu moto unayeno. Kukuru nkonyango chini sa watu tuwe nisa kuba ya diye. Wabe litu kaya din ba yu. Because I just saw that I was
0: going
3: to be so far. So I'm not going to be by here. You mana, go to about my partner, but you sorry, and my jiwadi pa, my jiwadi
0: medas.
3: At the F4, Monto to me can't quite the upper Joe.
0: Mo,
3: I bet one
0: more.
3: I'm a dinner here, you know.
0: Mo,
3: I don't for me, I'm my butch.
0: Paper two. Kadina Bakundina,
3: I bet one.
0: Kadiba Bakukahu,
3: I bet one.
0: Bakukahu,
3: I bet one.
4: So what's your dance? Wei answer. Wei ye. Tamu apejo.
5: Ana
4: mi nyanko nya ploto no baby. Ana me wono apeja. Adansi ya na woti no. Sa adansi webi na mame no. Yeah. Etia mame ba na woto na wasi wa anteme nka. Wa manfa na maabetu wa wanya de wantanase no. Ano pay bra. Na mdia meka chua nese woba.
5: Udia baby ya wabia wabia wabia. Baby, I will be our baby, Branopa.
4: No, Wuba, no, Wabba, Bessi, Ahim Crozen.
5: Tell them, I'm a free cordia pija.
4: Minu will be, Wuba, Conebia, my Macran, oho. Or not so, the Nedian, I'm fat. But baby, I may met here, may me ye, Juma dear. May road on her, Zen. Ahim Crocanoso. We bet that's the one, my number. No, number near 0543. Cecil will be Tim was ye, Papa, and upon Pesaminicia. Mucru jale. Miamum crammy will problem. One time, I mean, as I was say, eh, say, baby, one, I'm a Tiana, may hammy we. Hey, say bibi wa. Anokra na ose. Hey, say bibi wa.
5: So no dim.
4: Dabi, papa mami si me number no so. Number no ti anopa mbetire kire me kire kwan no. Where you dance see me ama solid demo. e ya adansie si ma sole dem e ma nipa ne ba ha be didi ai adansie wo radio yi so obedi adansie wo radio yi so kakaraka abet nya na abet abet mensa me se asole ni didi sei favor asole ni didi favor favor favor Nemo mi didi eye abet mensa abet mensa even abefa wonti abet mensa Number ni 0543 44 44 80 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 80 94 44 Christ asumdwe nkan
6: asofo asumdwe nkan so yaminyo wadum
4: amen
6: yamin peja anko soro
4: amen
6: nyame di odi waduro no peja anko soro biem
4: papa na wasira me wusira me wusira me
6: odifo asofo nim ifi debiso na bai
4: utasa waba mehoda
6: ya
4: botre ya botre ya botre ya botre enna miti radio nsira fm kakraka we na no pe we shira me sa no
6: sa
4: ewurade nya wo so wadom wate
6: amen
4: ewurade ma asem nto da
6: amen
4: wo se wo se wo fri de biso sa hwi de biso na ba me ho
6: biso ah mi
4: tokoko
6: aha so beka ya ano papa bi me de tezi ne bai
4: aha ah
6: ifo
4: aha
6: me yare papa
4: oso yadai
6: me yare papa
4: ewurade nka ho papa e waka asema ma me ra ho
6: me chini na inshira adawroma
4: chese na wutie mi wo inshira fm no so wo debi so wo
6: anya asem keto akra
4: awo moti tv ne niyama so
6: se na mayare ayare pa kitu mwa mse ni tukuku na mtu ubiya sasi ukwa sasi sidiye papa abedani mboni nipa mitu ni kukunu asidiye kwa adewasi kukunu manto ya kasemu asidiye waji kukunu kurefri mensemu waji yeri nzuzwa Yesu so ami hun to me.
4: Chasa maka asama mo wada ni koko no kura dia ma so wo mfa.
6: Ami ama no wada ama.
4: Se dia be ya wo benya wa hoto.
6: Ni nya ma hoto. Yesu so. Ni for me ba hun se na mi ntime na nte kura.
4: Aha.
6: Na o ni tie tie mo ane se.
4: Mhm.
6: Be se e mo adani.
4: Adani na mebo no.
6: Na o kan
4: se. Meba. Meba na sa adane bona amebonde enhyira FM kakraka difo e baha no difo bia no obetemede ne nsa si ne boso na kofa adane boba radio we so meme na me kofa adane boba radio we so enhyira FM papa o ka da time me ba foforo na me wo braman no braman video me na me kofa adane bo ye ka bibi se wo bi bo adane me na me kofa ba enhyira FM we so e ma asofo na nabi mote so a anabi mu wo kuma sister station radio station wo bo na wo se me bo adane wo mo sue ne nyina firi me wo eti adane ne de akakraka pa na me na me bo eti se wo ka adane ne wo asamo de a me adane na me bo so wo bi asese bibi atia yale da so amane da so no wo bi so litia bra na me kanto so eti ane na wo teye na ade baaye no
6: na me baaye
4: aha yan kwa na me tam na ha
6: ba hin ka sin nyina wo ka kire mi
4: me na wo tena ase ye no
6: na ka kire mi se wo de me ko bo adane no
4: kese na wa ye na me de che wa na adane bo wa ye me de che
6: yo mi toy
4: ah wan de wo ka wo wo ka sa wo de de che wo kra ka ba me ka so wa ma because wo no ye
6: me ba me bo me ho pa na ba
4: mo wa ya de cause ye ton me de mi tumira na ma kire sie me mfa me nsam wada wada
6: wada wo ma nya me ada wo ma me bo adane
4: aha
6: sidi mkudruye
4: aha
6: mfo mina mihuwa bami
4: oba me wana me ma wadane bawa ya wade kwa ya no
6: mihuwa tome
4: ya diana woka sa maya wasi wadifo mayali o
6: me kashe urade animu nyam nani papa nwa me wito na sase no
4: aha
6: yade na kom so
4: ei kai abfaya tieme tieme
6: nya obo obo fremi
4: papa na wono ne wono wo twe na ko you know koko na to ayira ho ko ba asem a wo se wo mpa asa wadane ama no no
6: wa da form sisi e
4: wo ba ya me ba dane ame ka to se duo ni mo ya de o me dane ama no no
6: ko no so
4: wo ho pa wa ma de na dane ko no so
6: ko no so
4: hey hey
6: ifo nyam nyo kesi
4: enti na wo se me sa no wa ho
6: nyo kesi
4: me da se Eh papa waka ma sama ma ahumachi anope me ho asisi me ho so
6: emre nim kameka sapa
4: emre nsu die nim emre nsu die nim wada ma emre nsu die nim sese me nyantire tire me kire kwa ye etie se ne tie twa nyina ne se wo ba me ho no wo firi de bi so ba me wo na urade asawo yade e
6: masam yade e
4: adane ne nso so adane kwa papa ne so
6: ano so
4: enkasa di wode wo famu bi ono so be famu bi me me kan da bia me kase me se wo bia waye na dwene so ma ho nto ye yira no
6: cha
4: eye etidi na wo ka kire obi bia la waye le wo program o ye oba wo ye be ma wo tete koma se fo tie tachi man obu ase aha wo bia ti wo se anopa wo bia ba e dia na ka kire dia wo bere ene waye le
6: The candy share again when Yam say, Would be a wood team, see that's a bring. Or so far, Danny Bono.
4: Aha,
6: dear, no one I make him was him.
4: Adana Bono. Aya, Adana Bono, hallelujah. Hallelujah. And yes, everyone. I brought it up for a cross of more money. I'm a woman to be. Now, Ayani Tegana. Papa Yenifriso, Papa Yenifriso. Eti anapai, anapai, anapai brantam. Menfaba akubin kanwe. Anapai brantam. Na mene wantanase brantam. Na wasuri nyanko ponse ni mweni mwenyam kesiye. So wati adansi ya nene. Debi amiko. Mese, enye wadifu wani wadifu.
7: Daddy.
4: Wadifu wani diwehunu kanwusi kwain. Papa yukura samkura, wudia wetie, adansia na wukotie ya, ene fu ini ambietu mudia, na papa yofre, wante wasi, ey, wudifu wa mayali yo.
7: Yari yesu ya.
4: Mayali yo.
7: Yari yesu ya.
4: He, erade ya buwafo, tumi ya urade dia, anopei, baby, ya wabiala. Anime isia. Me wa hinkro zin filling station. El kodwa hinkro fie. Wobe faka ane wa suame run about. Suame run about. Wose wopa hinkro ka. Winya hinkro ka se driver. Me pacho mesu wa zin filling station. Wadi ya woko ya ni muwano. Sa amre na winya nwa hinkro. Beti di entia na debi ya mechere sa hinkro ka na abe frono. Papa eya hinkro street ekwan ya hinkro kwan
7: ofenso
4: ahinfo ofenso on the first near friend ofenso ahinkro so am run about
7: na so wesimu a
4: ntudru so am run about a wubenya ka eye an ndru so am run about a wubenya ka ekọ ahinkro wubenya ka ekọ ahinkro Nya meti asifuwa woi shira anu wantine ni mumau. Anopei brantam wate. Anopei brantam. Na mintime mfani ya mengua kwa mumau. Furukane wa suame runabout. Odifuwe. Mepacho ameba woho. Mifrikuro we neba. Wisi minsi suame runabout. Ayy. Na misisu wa me run about wa. Mimu sasa mepe ahinkro ka. Mimu sasa mepe ahinkro ka. End of me catch what's a first. No more friend offense wa hinkro. Offense wa hinkro. Meba wano maana mese debi ya mfriend offense wa hinkro. Ebe friend ahinkro. Kwa si kuru ne gukwa hon. Tebe friend ahinkro. eni ama ne yem ne de kuro bi atoso ne ateni din na asante radio an kuro bi wa ha an kuro na na me ken
7: ni gure se ba kope
4: anza ana na me tro se first na o mo frɛ no
7: ofenso
4: ofenso ahin kuro na wo de na anse me ko wote wote se ye pa na ofenso ahin kuro bi wo de wate wate wate bi madum se agya na me de ahin kuro no eno anya adwuma ahin kuro no wonya na adwuma kwasa hin kuro ni jina brane wogu kwa ho tiemfo ofenso mata ne ho ansa na yate ne din da bi na menum nsuo kakra
7: na bare no eye 0543 29 44 80
4: ye ko biem 0543 29 44 80 0543 29 44 80
7: Makunu suno ye
4: 0544 94 3201 0544 94 3201 apa mi si anoso ba akwa ka ho 0543 0544 aweni ye 0544
7: kase usi su ba akwa ka ho
4: awo ke me ka
7: se ye 0544 94 3201 baakuru suno ye 0
4: sɛ ne ana meta de frɛfrɛ wo no
7: 01
4: 01 ame de frɛ no
7: ɛna baakuru na ye 80 no suno
4: ah ɛno ne 0543
7: 29 44 80 susutwim 80
4: ye na ensuo yi de obɛseɛ Mibi a kire wo ma maduani bi di wa ho.
7: Su papa. Tuma he da twete ama wo. Yo ma twe kakra. Blaster wo pa da roma.
4: Mibi a kire wa wo sa pa aduani bi si mi asɛ mentiti ni. I will lift the two in some kama.
7: 0544 94 32 01 and
4: 0543 29 44 80
7: So Zen.
4: Obesi was Zen filling station. Obenya car ne was swam run about.
7: Okay.
4: And obese anya bi nsu o KJTA MTN
7: office
4: no animu hwa.
7: Okay.
4: We dey make am am mpejanko.
7: Dey see
4: here. Dan Lipton we we dey abrochire die bi.
7: We as no no.
4: Mama make am am ntem ne nyina.
7: Me twa kakra.
4: O zai.
7: E wole bi abar me twa obi.
4: Ah, da bi mama mfa nko me kwa da metimi aye ne yie.
7: Wo bit way dey achi
4: mi am dey. Na sa dwa be bro bi. Be nya dwa na de bro. We nya bro chire de. Me kwa mamenta monko. Na
7: kachira
4: na kach ah na kachira dwa se eh abet wine buy wa be for me lefty ni nyina ko.
7: Toje mo nya de.
4: We nya Ghana de ni bia. Mo itime kwa betama ko ntifa so otrim. Itim pa cho obefro ka no. E wo swame run about. So I'm a runabout now. We be froka. What you ought to care anymore? Kachire, driver na na mate ni se mate. Me pacho ahim kroka na matina wasi ani. Mate me pacho mesiwo Zen filling station ho. Mesiwo Zen filling station anymore. Wa te mesrao se midru wa. Eya mfaminye dayi, enchem. Ewa kwa ni mwa, ya filling station o. Zen. Eya filling station ya, egu kwa ahu. Eniya mani ye muna wehuru, eya filling station egu kwa ahu. Miwa filling station na chiwa mchwa nchansi imbi waho. Udi wadru be, utsu filling station wano ma. Saabe biyo mchwa nchansi no, saa kompeni ya freni GB1. GB1 company wo mutwa nchense long span nibi atentratentene no wodi oduru wokura na agura woko eko e wuhunu manager wuhunu worker oyɛ adwuma wuhunu security na akasempacho me prodifo abetmensa asole na ye friend favor na wo mode aba ha no mo na me pacho obekere wo ana wo mu esi wo ma sole dan wo mochi ha no me pacho wo mbekere wo e ho bia nim asole dan ne baabi esi wo de obiso mu se me pacho me prodifo abetmensa a waba na wo si na sori da wa na obi abekero cause aso da ne de area mu wo hwan na enim eti ade ba ko wo mu ne se fetu trim se ene ya adane bo ene no ya adane bo eti adane bo na wo kobo no de ne nsa wo wo ya de ne mu bie no wo nso bi nyadai
7: enhwe se da
4: mo
7: ya de e da
4: ogure mai olumai olumai ene ye friend adane no na asofua ti nsira FM yi dudu sai obi aye wase da bi adane adane de eye abetia na edai ade ba aye wed se adame se mekofa adane bobai me ne sofo safo ene yi
7: ekusika
4: a wote ne Canada ene obekom kra no wote bo wote ohwe bi se se kure sa yeso asa yi soja yeso o community wente se tu obekom no wono kra o bona na ho ban kra wo ho so ho antinya agro me ne akusika ne sofo safo ene yekofa adane bo me ban na me se adane bo se me dane ade na ma obi aman fo asofo no se an e de ani adane bo don first asofo yi e de ani adane bo enenye no ma dia boso yi nye no ma dia boso me bo adane we ba e na me so me bo adane bra na me ma adane ma beso so wonim de afiri wonim de wom wonim de ma ya gusuo wose mi bobi it ma mi bi be what so difo makone na mbebe uko yesi ya bada na mse wa ma enipa na wadeba wa ma kesiye ni mua mese wabiti meyale niya dena kwa hospital saa hospital no eye government hospital enso wada ma yesi ya mfa mkweji edi enti wanuma wansi wangu ni asama mechiri and also your hospital,
7: doctor.
4: Hey, your government, doctor. Now, what mu waji no? Ebiyan ye di biaba ho. And to sumu ye dina. Nem ko ya yesi yamfani nyadei. Yamfani kodi. Now what di anya government hospital?
7: Omu ni na new school.
4: Omu. Omu di. Omu ni na medical. No man mi o medical. O man mi.
7: Omu ni na we. Sumi de biachi.
4: Nurse for na wo mu kwa na ye dibia kwa e dibia kwa me ba cho e bi kosi o mu de wo be o mu nya nya ban kro fo na chiro made
7: fidi bi ne bi ni o kesim di kesim
4: na da tim kesim di kesim de mpa chere no no it is wo kwa ba bi no wo kwa ba adane na wo enwo no hwe a mfan tu trim sa no ano no de bra wo di fo mpa cho wo me ba wo hono mesrew anopai ba bia me wo bia me yira mefrew onze me ka kire o se nsuo ni se se ni mre mu anwo wo
7: se kure na de miwe mu ye papa
4: ai papa wie mu ye nzo so wo besi e si ye woni mre mu de ni bia betimi asi
7: e ne wi as e nyina ga na hali se sa
4: de te mesrew wo ba bia wo firi ba ni nsuo ta no nkyere se mini ho
7: de kwe ni na ni abre nsuo ta
4: wo nkote hesio okote no wa bia ni adi
7: e de ba ro ni bi ko sisi fom
4: mo
7: nsua to nokudua de
4: ambo eti anopai mesro ya brantema me wati wunti na mete ha wunti na mete ya ti anopai me hwe wanim odi fo mpa cho me ba wo ho ti mesro ba bia medru bia mayere bia mesro me frew wo namba no na wa fre me na me ne wadi nkomo ma bo adane ne bia mawo ma tsere wo de wa sa wo dia be kono su bia no waka wano atom na ye dan na kwa so wose wode yade ato so na da wonso bi nyadai enhwe nena maame ne mese maame no frebru to wose se manfa mankwa abete ho a me ho ntomi o manfa mankwa abete ho a abete dia me kwa ba ya wode ne nsa to me so a me ho betome
7: so bi jo bi di kwa
4: ogaze enye di oba aya wo hunu ya ne hotɔn sa maame no zo papa sa mbere ni oba aya no na wo wu awio na nye wo no obusa nse papa ntu ye so ose me ho betɔ na mze nya me beye ɔne nana bi na bɛ nana na nyini saa mere kra na nana ne kɔ na sin training ya na ɔkɔ na sin training no ɔne ne bae ɛna me se ka kyerɛ wo nana sɛ me se ne ho bɛtɔ no no wata kan to di fo ye sure sɛ etu hwɛ me ho bɛtɔ me se wo ngu ɛnya na wa kɔ tra na bro kyerɛ edidik
7: oba me so ba na hunu
4: me se me hunu olumai
7: me fi du ba kɔ sɛ sɛ
4: oh wasesa bibri ti ano pɛ me hwɛ wanim abetemensa enkɔkɔ dia pɛja na me ni hɔ ti em yie me ni hɔ adanse amamfo di wo hɔ nom na na me bɔ bi kyerɛ wo papa ya wo frɛ ye die papa ya wo frɛ die wo bɛse ya meka sɛ na wo frɛ papa ya wo frɛ die sɛ meka sɛ no
7: de wo frɛ frɛ yi no
4: ai wo frɛ frɛ yi no de biso no bawan maba ma ne ho ayɛ dai atɔ no wono me kɔ me new site wo papa me kɔ me new site wo no mo ɛna papa wo ba ya ne ho tɔ ne saa wo me kɔ me new site ye ya akɔ mo ho no ai zin ahin kro zin ho no e wono no wo ba ya ne ho tɔ
7: asa foforo yi so no
4: asa foforo no so no en wo bie na no kaso odi for mayali o mayale na me te won kan na me se meba be bada ne be makaso wayale da form
7: mayale
4: aye te se be ma su skeni no ho nya na me ka cho se me se me ko be na makonta she de wose wo she ho di aso wayale wo bo nya le sika ya di
7: unia ba de kasa se me una ba ni o
4: is in my contact was washa was wa ya lo bo sika ya de
7: se ba ku ba me ho no
4: se ebi ni ni bottom
7: ba mo ku cho body bi ho e bo ho ni body fuma nse bunya body a
4: aha
7: na electrician
4: aha
7: also wa ya in phone bi
4: e wo ho
7: area ho
4: e ti ba ya ti ba ti mo
7: na ni e bi a ho
4: ba ma o no be pe
7: ku cho mo no
4: o no twem
7: so fuma mu ni e bi wo ni e bi a ho if wo ya sinya e kama Ela bodi o. O se ko bodi fisku aba. E te se banana fine aye djuma. O le 25 kre nguyi. E
4: jo no so be busa aye no wanya djuma.
7: E ra da jama je o se ka pasta na se le nye je. Le be kamada ye. Ela bodi.
4: En manya mon gevlade. Ana pa me hwe ni wat me be so le nko ja so de makọ. Mi dis officer fu achi a. Mutim oze na manda. And my bet we are fame me kwa mean to me na fe kwa me say ku jira ko bompa ye akobompa ya kransa na anopa medwale aye dey akodwe utibi say nyambo ochida anopa me kwa ye de mi ye wie ansa na me ba ma bedundo me fo abepe ba bi ada te me sura anopa me hwe wanim wate ya brante mame anopa me hwe wanim anopa me hwe wanim sraom oba ntama me sra wurade se onam me soma ohonya dey entow ana pamehwe wanim blantem na wosuru nyankopon na meso moa wo ba na ayira na wafre namba na odifo mpacho na mitie wo me wokono ngo odifo mpacho me wo obuase odifo me pacho me wo sunyan dian kwanta betem ene abesoa me firi wonom na eba difo me wo man kran so bifiri sa kwan so na eba difo wo se memra mesi so am run about na men kasa me pe ahinkro ka kumase ahinkro ka o de onya ka na se driver pacho kumase ahinkro ka ni ahinkro oza makacho sa me se first no mo fre no ofin so ahinkro ene udru won ma omo mpan na ofen so ahinkro ye frem ahinkro se de be ye ba ahinkro de oba ahinkro a ye be chiro e lolo fe na wo ma dia bro so a wo di free some run about no ene ye 5 cedis wo di free won mo oba no ene ye 5 cedis ti anopai misro mehwe wanim wan mehwe wanim na metime ene wo edi enkomo ya brantem udi wo season feeling station na papa bi anano na wo ba wo season feeling ai na mo na adwo no wo season feeling station wa enkeje ebegu ni chemu kanye nie wo season feeling station wa na wabusa se ope baby chan chensin no nsa ma chere chere wie we die so yera na mabon bet na wo die ne nyekra kra kra kra kra kra kra na obi kra wa abru chiri wo chere ne wo faase bi last week ama na ba ne nsuo to wo chere na ama na ba wo no afrem no wo chere chere me kwa na me ei adai me chere chere kwa se odifo metie wa na wapo na me se me wo faase ne mra ho na o megba ada ne ni bi mame na wo faase ne so si mu tito akra to na o de bedre te me so ano pa me hwe ni mu ate fatu utim se eya ada ne na ye kobo enye bibi ya ada ne why na sese bibi ate yade da so amane da so ye obu ono mu o kutade ye kan nipa bi nkokora na ade ne fre ne nsa bebo ho ban ye onipa bi ono mu a obi esode ye tina sese wo o ma ho nto da ene na meka kire se me maame akuefo wo aka asem bi se obi nto nsa mfa nhira ne busuefo ne ne tamfo da nti wada ma no pemehwe wanim why ana pemehwe wanim no wo soro nyankopon na me so na omwao ne kunu mudie kase ye emra wo so na fa mudie emra namba na papa ma minsi so na menhwe na mensole enko eti anapa mesi namba na so pacha wo ba na yira afre me kasa wie nso na wo pese ofre me afre me meteka mu a me kunyina na me peke okọ me pacha namba ni ye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 Mi pacho so nya number no e na ba ko nso e kan na 0544 94 32 01 0544 94 32 01 0544 94 32 01 0544 94 32 01 and 0543 Mama numbers 2 na menya abotre na mebobo number ne kiro se de ebeya ebi won twere mabi nkem nkase me wi afi ti se de masi abobo yi de wura mfi nso da ena direction na mama no nso a me se ahinkro zen feeling station no eno nso me nya so se wo beyera wura afi kura numbers na mbobo yi no fre we me sole na otete so fofoforo kasa kura na abetemensa ma wi me de aso ne di the favor enti mawie me de na wa frɛ me odifo mpacho na me tie wo me pacho anopa me ba wo ho ntime sro ba bia medru bia odifo meyera bia me sro me frɛ wo odifo ba bia medru bia meyera bia me sro me frɛ wo aya no wa fa sɛ de be ya metime ne wo edi nkɔmɔ na menyera wo ba nso wo nyera na de wi a mesi a kyerɛ kyerɛ ne nso kora no wo nyera wo yera kora frɛ me Misi wunye si Zen Feeling Station. Busa se wo pe baby chan chen seno. Eni ni hiyame. Wasi road, roadside no hono. Baby ya Zen Feeling Station on. Wasi wono. Ye main road on. Wasi wono. No wa busa se wo pe baby omu chan chen seno. Omu sambodo kresi nchen huay hono mwa. Feeling Station wakura u busa baby chan chen sena. Ombe chura sama amempacho ye niye kwani niye faha. enti uduru ho no mo na wobusa baabi etwa nchense no wura okora busa se mepa cho mepe asole na wo modi abawo fro no odifo abetmensa odifo abetmensa asole na modi abawo fro na mepa cho obi abekere onya yira kwan ehọ enya yira kwan kra enti anopa brantem sadi ebeya wo ho beto na fatu trim se wobi nton sam fa nhyira ne busuefo enti na ya adane bo meserew obanso aye nya abotre papa onzi obu on ma wo koba bi a wonya abotre me ye nhwehwe niam mu nyadai emma no obu on ma wo ba ye obetenase ano obo na mane me pa cho me ho ntesa mimi yedifo enti me bo wa mane nkyere me na me so me ma fe na mabeka da bi to ba ko anu tum na me ne wo ntenase na die wo suru nyankopon ada na die no men kanye dai en chero men kan chero dia wose ma da ho so no da ada ho so dia wose ye bibi fa ho ne ye bibi afa ho uwie na wa asem bia na so dia ye dai dia taachiro difo me pa cho asem ni nyina na waka na men ka ba ku bi nso nye dai na me ko bi ne ma nka bi de papa se no nso nye enti ayira wo ba me pa cho memo wakasa na nso ye nya abotre ase difo a wabeto me no menya abotre na memen menhwehwe mu nka bibi nkyero ansa na adane ne mebo ama ama yedai mabo enya obetena ase ana wo bo ama ne mepa cho menya difo sa ukọ ba bi kura na udru ya na esofu ni busa ase kwan so a mepa cho so lidwane onim hwe wo nwuno hwe odifo obi aba wo se kwan so e kwan so da bi odifo obi aba wonom na wo busa ne se kwan so nti se wo kọ ba bi na odifo no obi busa ase mepa cho e kwan so a na so so ye difo no obusa ase kwan so a so lidwane me na meka cho me ye difo na mti a wonye woni oni ani papa na ayi enkura ya wo mu ko yuonu mu di o papa furu mu yira ye
8: oh yeah
4: so anya ono a
8: so
4: anya ono papa furu mu yira ye no ana akura ne ka se minim odifo bi enanim odai enyam
8: do ka bi ya so
4: na bi o ka bi abem meboa
8: ko samuel ho no
4: anya samuel papa ko ye no o ka anasem
8: debi
4: Okwe no okwe chere se wukura no nyame na abua wukura wu bedi hene. Fenyansamu tunche.
8: Yepe wachi wesi
4: wu. Na yankesu nsu masem yepe wachi wesi wu hene. Iti wukura no nyame na doba yowye yano. Wawye yano no wakachere se furu mono nso. E waha. Kone kwa fa. Yazuwa di yasi. Oh. Enano papi. Batakalia meye. Batakalina miye unu.
8: Adosu.
4: Tia meye unu papi ne wum. Etise nuwabi ye difu okurana. Duwabi ye ntini ya kafre wubi. Mimi ye difu. Miwe nyimini ye wubi nsuji midi. Papa ya tiasi ye. Akuma nuwabi ya nini diyo. Diya wuhu nyinini yeno. Wabi ya jie diye wabodamu wanaho. Eti wuhu nyinini yeno. Enje ne ntese obi anyindi na se obeka sa nyi obi ada beba nzo obi beba enti dia wo wo se wonyi nie no obi aboda mo ho atia hwimu dadaada dia no pai mesro metam na so mesore mesika jetia enti office nanim wo no ubenya ahinkroka de se first ne frɛ no ofenso ahinkrofe ene ye frɛ no ofenso ahinkro ye frɛ na ahinkro Kumasi ahinkro ahinkro ahinkro ahinkro eyo kumasi ahinkro udru keje TMT office na abusi obi ase mepacho mepe ahinkro ka obi abetro enya doma ahinkro fatu timnya doma ahinkro ya yawa santemem enti yenka doma asem ye ka kumasi asem ti na meka kumase ahinkro eya asante region ase na meka
8: okay
4: eti so am run about Ubenya hinkro ka kejeti anso MTN office nanimu ho jina ho anansa adesia market e wudo obuso obia ho kejeti MTN office so so pa hinkro ka ahinkro ka obia betu ntutremu a no waka akire meti ne se meti mesrawo menim kwa no so ntime soro mesu filling station e wa hinkro kwa nimu a ye friend zen no nti yesi me filling station nanimu a tuusi anu obuso baabi etwa nchensen no asa unhunu baabi etwa nchensen na Mi wanchansi nfuwa nunchen wa. A yesi ya sore dan kama kama. Honu okay. Maana mewa. Te me swali ya kwa metamu asun. Sofu safuti ha. Weye difuwa. woye sofo woye bibi ate se kura so de wasa ye sports presenter mami si me number no so mo 0543 0543 29 44 80 80 0543 0543 29 44 80 80 and 0544 0544 94 94 32 32 01 01 0544 0544 94 94 32 32 01 01 mepato makasa wie mu anam ofremi anala na ye biza na ejina so pacho mawie Freme na meno wankasa. Odifuo, anopameba. Wonsu anopa woba wa yirebi ya freme. Bebi ya ubi ya anopeme wo. Insuyo to, insuyo nto. Mi wama solide moho. Ya brantem. Bye bye.
8: Prophet Fever. Feverland akom. Eni ahinkro entem. Na usubesi zin filling station. Na isupa, na chi. Yutuwa nchansi. Hodi udru wana chese wadru Feverland rangasa. Na Prophet Fever ena minuwe fidi yeso. Prophet Fever ena minuwe fidi yeso. Dino eya Abet 1. Abet 1. Prof.
9: Yes.
8: Elrade emfa unkudru asumjimu. Ema ye. Iwa fa unkudru asumjimu. Epa. Bisho mbe name hosima na mba unkome ni.
9: Anapa miwa.
8: Anopeyi. Sedi ya tibi yaro. Prophet Fever. Any a dom a bishia a war bia or ye are sorry no bia we are sorry and so a ye a hinkro any a com entem a hinkro any a com entem to make a nan when you be d4 asia a rabbit tunnel FDA soon what tunnel sa up through we and come be a ubiano what to mean no aqua could d ama a ye prophet fever Nami, and found good drew as soon as you. Madame Husma, now my ba, I'm a yeti and come all, the baby in Commosia, and tea, and my pay D4 fever, and I'm in a trust with you. So, Cosua, the friend of Brava, sorry, then come with your person in Dibiano, and then Cosso in me. Nami Aduma, and a pay, and a one a dumb, a cushia, and a pay. Mami Tiwi, ameba, yedi enkomo, Prophet Fever, ame Tiwi, ameba.

Ed ejekum Japan die ni. Ed e Japan. Eyadum. Adumara kwa ene rade edia kryen abepem sabre. Emfi enwuma na yenyan sebi. Nemom na dom na odia dom yen. Ama yeda so te enkwa mu ne. Na dumara kwa. That's right. Yen shenen munya. Yenyi na ye ni enkamfo ne din enkyra mansa nyina se yenyakopon osu na okron na ochen wonyina.

0: Zuba.
1: Zuba.
0: Me am a brave. Oka no kegetia. Unemu a.
2: Timinante koba.
0: Timinante koba. Free. Nipanta. Entata so. Oh baby ya. Afo mo anamu no mo koba free.
2: Ofe no mo kanfo no.
0: Ticket ya pa na mu na de buda wo si. Emu da wo si. Sa na ni pape. Ye pese ye hye yen. Wa hye na sa na tie.
1: Okay.
0: Chegalam se fu ya usu e wo de kofa ba ye. Galam se said de ne kra na mu adwo. Afe na ebe ba mo.
2: Ekunkwa kunkum no.
0: Ah, na oni ni pese bi ni makunkum mo galam se.
2: Ah ya ntie.
0: Ya ntiti. Amu doso.
2: Yeso mo ya mfam firi.
0: Yeso o call site wa maybe ehun no. Yesi ni nyina na o mo che da se yesi site na ebuogo. Galam se na o mo ye no. Enie ma o mo.
2: Tu hun se na be ma no kra
0: na
2: nye
0: nye. Na obi ko wiade na wa ko na wi ya na
2: be ma de o de kwai.
1: O de ye de. Be ma de o de ye de.
0: Ko no no boy ya wa ko na wi.
1: Papa bi na no ko papa bi no na asafo. O ni kwa de obi na mo kun konfo na wi. O ba capital kwai. On the bar, no more could be bear 3 to 4 hours. No better, no, about 24. I don't know, and we will only pick out a kid as well. And I'm bringing an eye.
2: And we are
1: no more than to Mbano, mocking confounded out.
2: On Bano, I was saying, Muso.
1: The only one was to confound you.
2: Ah, we are confounded. Okay.
1: Master is
2: I'm not going to be able to do it.
1: 24 lunches. No bu bu I want a gym scan. I want to catch me nana. I'm to me nana. I want to remember.
2: No. Or the yao.
1: Wo for 24. You must want to take a chino.
0: Oh. Eti galamse side na me bisa say say wo kuni pa wiya. Ma bunu kure kuna.
2: Ai okura okura ka wo nche ho.
0: Wo nche ho. Ne be ma na mu twa no. Mu twa mu twa na da ho. Se kwa be ma.
2: E na ho. Wo se mbusa say wo mu de share nanum. Wo se da bi. Ye de atua ne to. Wo se da bi.
0: And shed the bottom and none of them, only the quiet day. In the ever head, I and your name may be the Abrabas who a cobocro, only a patching be their two coom. And I got him see, but more
2: almost office of any other
0: good chain. What could we add to go compan, only in your day?
2: And a boy cry, Mokas with Frequity, yea, dear, a honey in ye. A quatia, a whole door so papa. One more free fantine,
0: you damn
2: on your buy, and it will be crab our cow and cobim. Eti bi kura wa kodi di ho no mo de no asa. Eti oba e obi nim se ofri ho ne bae.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: But you so free
0: what you say. Intimidia me who ni say ye. Galam
2: aye prono no
0: keke. Cuz you be no a o ku krom for pa no head as me twa ne be me
2: fi.
0: U twa wi an ka beta ja to a ja to.
2: Can I say punishment?
1: We try the atom.
2: I'm going to try it. I know they are a punishment because I'm from a man in your way.
0: So, we will try you.
2: Let me see.
0: I suppose for a moment you come. I'm investigating because with the Galam says I do because we talk on my serious.
2: Okay.
0: Because Mujah, muja aka de ntubi e galamsi a obe ya ya onye bi obi sa side kro na
2: obi so abi jinam
0: galamsi side kokwa na bese yen kanin yinam o di consensus we ni ma wa ye tutumi ka chere said do wa oni mu pa no beka se da se ma mo nko ho o do akọ mu ko bi buogum yesi yesi da se yen ko no ma ko o mu nim de o ma ye o we ke ni ma
2: no ja ho sun fi di ato
0: sun fi di ato ko ko a onu an nkro fo pa no ma mo nko o ka chere mu di ba mo nko
2: okay kwasi yara se yen ko ahoma ne so na fe yen tie tie fo so adwen che ye ba agwasi ma mi o si yesi yen ti no nam yen ti ene ma mi wo nam na se mo ya pa pa pa pa pa pa pa pa pa
5: 0323 0835 0323 0835 0323 0835 0823 0835 0823 0835 0823 0835 0823 0835 0823 0835 0823 0835 0823 0835 0823 0835 0823 0835 0823 0835 0823 0835 0823 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 0835 ahanye na wo kwoto saso ho se me wo sika mbe fe oh maybe a member ti ahin ne be kan ko ke no se ba bi me wo saso na nsuo o be kan se wo meti mi fe
2: o
5: be ti mi fe le na o be kum di pan so ano na ayi ayi ano nti nyan sia ya sa
2: okay
5: me kya o bibia
2: ya da se agofia o agofia agofia agofia o
6: 0322083582 0322083582 0322083582 and what done is you know you and you know so you know as when you know
2: ah
6: and because I'm there some of the energy I'm not the friends to know or quarantine plant the friends to
2: know ah
6: or quarantine this is a thing called food this is about getting every
2: ah
6: I thought that one no
2: kese ono ne nko a odwene ono nko ane ho wa amene mu amode aduane bre ya me ato bia die no
6: kese ya ntini nko afu ya ntini nko afu
2: wadaroma ayi producer number na mbo ye ne afa na frey ye why
6: mate
2: frey na asen we de ye ntimi mane na hotra sa
6: mate
2: okay
6: na se pa
2: yo agofia o
7: wasa international
2: ajanga ba
7: ada doctor
2: ada doctor nie yo
7: wasa o ye
2: nyame adumodo
7: ade ake
2: duro bi na michi ani e wo bema o sa man wo bema pa na no se ne man si eye ye no me ano me timi kan kese
7: na je peter
2: yes afi yes prince goes junction
7: o sa die ya ne se galamse no ni pa e tu galamse ne no so o mo mun tu bi na do so o no tu galamse o nye sika dia ba be si da o ahojo ntinsu ne yirifa amamvo wo ekuro no so no anase ekura na se no ono onti obi nti mesre ya yankasa yinsu nyansa ne ntu ye hofo because e wo hina wo ho wa makwan se obi mra metu galamsea obi enti me mfa na machine so de ba betu galamsea mesra hemfo no de omo tunaye na afi di aka no ye mo ho ban fa ma njirima
2: ke
7: nyesa ye ye njirima bro
2: no
7: that's it
2: yeah that's your doctor agofia o agofia
8: papia
2: aja
8: biano ko jenchi mi kase fita fosie
2: ee mi nu akwadwo ache wo se ba ye bishia kwadwo na ne wan so se bre na chi amadwo mu e
8: nyanta machi
2: kuni adaje ee kwadwo bibia boko o nyame adum kwadwo
8: ene nyame ashi
2: mm
8: na na mso bo ho ba ho ate
2: kwadwo mi do ase
8: na blapia
2: kwadwo yi
8: ene pese mungu nyana ya dos
2: e dos broso
8: ene be bi ensio nam kra eskafuri won si age ho de fele ho ne da kusi dan ye kwa se enye do mse ode ba mi to mse wan yo ma we si no ngale ni bi an kwa bi ko se ni ye enye ndi yenye o because be coming kula bin pa le mai be be na ne uso ansa o ah si bi mu ye interchange yi
2: ai
8: se si yo ni ye mu na mu
2: wa hu
8: ngus ko problem ru mai jima kru na ngus ko problem ru mai me na ante na fa fo mba ye post kwa ku mu na eso nere ata mse gana fo pese mungu nya na ya doso abafu kwa na me se o mu de ni je ba kwa na kwa no o mu ji bibi o je ka no kwenche ya ho mpe fo no mu fo ni me bi tu ya ho fo da pra mu ko bi mbi nya me nka ho
2: me da se agofia o agofia
9: hello sweho
2: mi ni na wa e
9: yaba taru ba mai
2: ay boko de
9: ya mradu mo
2: ya wa
9: ye ayinu amba o
2: ai mi husa amba na na me pese me ka chiro
9: sa ya fra sa me di ma obi me phone me confirm so so stand in mouth
2: anya he
9: na ni pa no wa ho sa ti na mi ko he na wo so
2: anya he
9: uda me do la ha
2: ka ji
9: yo ajma de na ya ba su bi
2: bra so
9: da na na wo ho ye sente free when you follow the job we are come there you are going for no yeah yeah for your thing na ja we die mo me yeah hand over for mo mo yeah you mo kontopo no mo sem pa mbe yeah e bi ba no what the gold or two friends say table so me we sika me we sika when so aba when so ba won so aba see me dey ni yeah won so ba sa wo ho na yeah so sina colors me me end is new na me foa no so ma ba obonia na me foa no so MPP nso ba ono so na ban no bo no ba ya no so fo ano so no fo ano so ye mobro ina koles ye mobo e bo ma pa so na so mo ye bo ne ye say MPP be ye bo ne a NDC ni MPP be ka bo ma ka no ye nka MPP MDC be bo ne ina be ka bo ma ka no ye nka ni ye bo ma so ani ye ne e da mo ase bye bye
2: bye ah o ba ye last call amame a go fia
10: Amen,
2: fia. Mini na wa.
10: Yesu ni Vida because I started dancing from so.
2: Vida adansi from so, my auntie.
10: Yeah, did you for na ya ese akoto tuntun. Ene ko sokoko. Wudi tuntun bu adie na. O baba no munyi egum. Na akoko ni biom la no munyi na akọ. Tana did you for ya e. Gramase.
2: Yesu adansi pi. Abusua. Mama me fa frere fo dwuma de ni si wa haya. Na ayi kwabra fama me tenase mame na ye nkoso na me blog ne de internet na ashata me internet na ashata me ntimi kasa me koma chia na ye mpon china na o ma fix your problems ne de ashata me koma chipa de na je se na me nyisho ni biem no e be hampa okay ya vas da ka se pa na ma electroland na World Cup ye promo no de dem fe se se Sony TV wo dem a na wa na opese umpese o mabehwe TV biu World Cup we no a mo bon sa no wo mo smart TV ye free Samsung ho TCL Nasco na Nasco no kura de e sha se free 699 699 700 series 699 utito TV ko bo dem air condition air fryer washing machine microwaves chest freezers and a fe coolers blenders water dispenser small kitchen appliances nima bibri ai this is demo anya senketo achede kese promo ni nie eso do hurom bie obi a wo pe bibia to akofie no fre 0503 159739 and 0502 989894 dia ku bi tese abusuafo ma kama chiro dada se un peso begu mama nyina ni mu ase na unya oba pa na peso hama na yie uboma dada akomu a e dia ku bi tese na unya dia ku bi tese a okon beba wiye fom na we na odi nkunim ma ogani wom kama kwati wom akeka dro wom na pepere nsu wom ni ma bebere ne ka ho a eboa ni padua boa bema titiru pa ankona brensua eya company limited na yensan yie dodo no awa hensan eya no afre 0597578800 ena 0244606498 afre sese dia maka kire ose se opona okofia yaduma we mame bowra ba bia tonsa bia na deje club akakraka pa mienu club akakraka pa no jimienu na ubedu fie na dwenso de wo dwenso wi akoda period wo dwenso wi adware na koda na nyonso na pro problem am kwana nkonkoda udware wie na koda na wo ade bechi wo say yes e yes so refreshing club ah na die ba kwom da be kan say say world cup no aye bonu achedie wo mu no the sport bi abewura bia no wo ju club na kakraka me nu wie na ba en certain ye two to form afoade ko fi afama yede so ngwaem wo wo mu bibie wo bia wo dia it is say three man in top form club e ye papa pa che bia de no ano no ano club afe enipa ya wonu mo ekofa afama tras adwuma ne baaye no ye konhia ye nyirom pa fi se emre bi ntumtum tu ye so sa tu ye ho agina bo ye ho pobone pa so be ku ye nyina ena papa ni enten ten ten ten ekofa limitras baaye ena ye ne ti ho ekewu afa hu sa manfo ma so so afomfom asa koma sisire so ena so de baby vite drops ena so baaye nkoda nyina ho ntum afe mane mema ne yesu ne ekotodwe nsuo mu na ne ebuafu nyame no se debi e yade na ho ho do nie na ne so kofa ne rodoja de ano nwinu na de ano hyehyehye e so de kai pa na ho tutu ne ko afe obu ono mu anani asa e ho ya aso aburo na wotwe e no so moja na so atie e no so kofa bioglobin syrup ene capsules eh kikim na ne so so akona nim kama e ye pa pa pa pa pa pa pa afe transfer 400 tablet ene suspension ano son son sure du yamo afrusie na yame ko ku tu pu e ni nyina ekọ na de ahoto aba na sesi wo hunu se enkwofo no wo maso ntikasa wo masa ye nuane ni ensuo nyina edipa be wuntam na so famatrasie mpre ma ngu akofa valivite valuma ba valivite valuman valivite beauty plus valivite osteo life valivite omega 3 fish oil valivite atroflex plus and valivite platinum plus emotimi Obowire eno honam ye fe afi o devalivite mi life on soso aba e na valivite mi no care enu nyina chimni se jafa kogufie na fa so o so ma no obusua fe 0561 088666 e na 0561 88663 Kojak Pharma he Kojak Pharma woro di pro code aba the pro code nsin obi ade kroyim misi o tripa na so no num bi atima mi ensa pe na wade ho Kojak chako toothpaste nsu niye de ne se apura wetimi ka som semwei ko pe bi pause o to na se nyefe no num nyehwam Kojak regular fluoride toothpaste nsu niye na nano ne yade obi akọ se divan kitchen oba regimen aduane wase ba chome de fishin kwa ne mitim mawe regi susu o ma ko todwe wade chao wase mitim menwe ne se nye ogu anum ate ko na koko pe bi tuturu se na se nye de nyenam afi wase fimfim wo wase fimfim wo wo so de ye Kojak P ani Kojak F sensitive toothpaste no na fake Kojak P Kojak F mouthwash e die hye mu wonu mu a wado ho ano no Kojak Pharma ne manya na wo Draglin e wo Kanshi enkran Central Market Body so nya na frɛ 0244 5959597 ena 0244 481341 SEC dwuma pani abrabɔ pa wo ba makontu ayɛ de pa ene so nya ho ho na so betwa ticket ama no a raka cho se se wo ntwa SCC amen me na me nko maka so ei wo be kan be ka be ka se nye SCC take it pa no a ene maka fia ha ah ene no ma ho aye ha wa hwa yede be ba be cho bi ona ko wi amu o wo be SCC wa ma no SCC take it wa ka fia ho ene ma na moto na ko twa SCC take it ma no e wa safo labor total filling station echi na wo mu kokuma se ko wo mu fi kuma se ko nkan e fi nkan ba kuma se e fi kuma se ko takura de fitakura de ba kuma se tamale nyina wo ko na dia dane se ne ma sunwo bia ye nyihu sika wo to ari tena kunyanso na twa ticket period afi ko wo soso ad term na ho ye kama utimi bibia bi ho aduane wo ho bibia wetimi no no trim ko bubu bo bi seso ne bibia wo ho na ba frɛ 0557 943607 ana 0244412061 na dia ye booking ato ho se se dia mrentu afo hia agro no ayede ekuo ma hia agro no ayede na sikafo nso hia agro no ayede kro no a sonic beverages na de sonic whiskey cola ba ye kama papa papa papa pa bema bia ni ho pɛ so anom sana gina nimu no na obɛ ko hia wo mpɛ ɔno ana nom ye na so wo mpɛ so obi betene pampan dia meka fo mama ye sonic whiskey cola ana se sonic lemon ram ana sonic mojito ye papa pa ewom sɛ ye bosa de na so ma anye basabasa emu ani so da ho na utrim so timi ye ɔde enkoma mu de so timi dite ase ye na bibia mu ye bia so wo de akoma pa ne beye wo ma twebo ase asiesi nsa no so bi hwɛ afɛde ɔtɔn sanso nkotundudo mu nkwai fda fo agya tum dada boba de so bɛfrɛ 0550006667 ye bɛkɔ na ye ne maame no akwa kodi nkɔmɔ mami anya mfie aduasa nwɔtwe na na wira ho sɛmo a wɔde abɛtɔ ye nwumire ni sɛ ahonhom ne di asie wɔfa ha ahonhom nie wɔkoto ha ahonhom nie wɔdwonso ahonhom nie wɔkoti afi ahonhom nie wɔdidi ahonhom nie wɔne obi kura di nkɔmmɔ no na ahonhom ase ne bo na ogyina mfimfini ama sesei sɛ bɛyɛ paa wɔbɛnya kunu kora awadeɛ no ɛden papa wɔba ne ho ɔfɛ paa mehu no kora no ka me kane ma mama damfo bi na sɛ ne ɔde problem ne nam ɛna metwetwe break kakra ne ho ɔfɛ paa wɔyɛ ne ti sɛ davi woyɛ agbani ɔ woyɛ kuroboni woyɛ kuroboni wɔyɛ adamfo ti kama na somadeɛ kama ne ho ɔfɛ paa ne ho ɔfɛ na asɛm no wieɛ ne sɛ owie nso a ɔpɛkunu nti wo a wayɛ ready nyɛ deɛ ɔboro maa ɛna nyɛ deɛ ɔdidi ɔbaa ho deɛ ɔhwɛ baa asɛm no deɛ wonteeɛ na wote a wobɛhunu mmɔbɔ wobɛwa no asɛm no nso so ɛba na asɛm no nso so ɛbɛba na asɛm no nso so ɛnam kwan so a ɛba na asɛm no ɛba ha na fa phone to eye phone nim e bium e da silence and have vibration silence kura wo kunu kura o trinity okay abusu ambra Facebook insha 104.5 wo awo pe yiribia no stand by for the news stand by for the news oba no ho fo ha we pa onya ne pa kwa she okoko fuum no di kontomire original organic obo akaw na mu di na oso wo ye ne ho adwuma bo so ba ese no me akura sidi ana mfe kura nse wo no ba wo no tu akwatane ma me ho na ne ho akyene no wo ba na ne ho nkutonkuto ne ho nkutonkuto yi no akodwa no akoto ayiba sheet white no abese na wo twa wo yire ei akura sidi do ni awo fufuo pa na ya dia petesi akwashia dani agacho banzi untwa kakra no medidi na odidi ene mfifirefiri no efe papa bo so to ana ho be si ya na odwene de odbe na nadwo ho efo wo de untena president ye kakra wonim de ye ka ma me koma sem so ka wonim akura si dan ka wa ka bi dwane afri kuruma kwetena akura si hwe anti ma dwoe eja bibia boko de
11: biaboko nyoboko sa
2: me kan so obeka sa nyoboko me kan abusu amumra Facebook oba no ho fe papa kobo fu anka sanka sa so ho akono hwe ana na wasi ache osa udi bi ache ache oh tama ama usugu ye mebo a
11: nya no krampo
2: ano so ka ho unsa no timani papa brewa na obusa na de na mafo manko ade amafo nya bidie na mde nya binie na wusu una ma na odwene ho eye o udidi kura wo me ya de me kire wona na afi enkonkomo so position yourself very well ya frozen my
12: friend me princess ko amune
2: ni din so de princess
12: ko amune
2: ko amune
12: second sia me pa cho me hawa me ni ban
2: a wo hu ade
12: Mpacho henfo menya man kubo man mesura mo princess ko amune ni ohini ko amune nsi ane mgbungbu na hene
2: ne ba na kase
12: nkunu menie mesura mo mama mate ase se nye se mehu bibe ho enti se ne akoba no ahene ni chiche enti obi nteme henfo mi dwa to mu nyina se mesura mo princess ko amune won so hwem mesura mo mo ma kwan se wa ope mi bia 25 United Television empo police ahene nso e oda bambo bi odema nanso hemfo mesremo sene e koba no no omo mo chire ni nyina me mesremo omo mafie empo omo ma omo sori mpo tia me enso hweba hemfo enti mesremo
2: to whatsapp na no acha sie ana wode wo bomra na bi ansa
12: me ba cho
2: wo che wachi kwa ansa
12: me ba che ye
2: ene ye nko ye nko mi ntie bi
12: me
2: ba che koba bi ade na mna se susum bi ba fie ha wo ya de sie ho
12: Mpacho sana ahemfo mpacho ai
2: wo ye odehye baba
12: mpacho ohinu kwa muni ne fiu ne me
2: ah ne wo fase ne
12: mpacho
2: okay etu fi fa ne bae
12: mpacho mi firi obo ase na me ba ha no
2: obo ase na mo bo mo bra
12: obo ase na me wo na ma ba he
2: se wo na obo bra
12: mpacho ai obo
2: na okro mpa ne he wo adamam
12: hia hia adanu
2: ah okro bo mem
12: so menyo okpapiem
2: okopiem
12: ehwa
2: na ofri
12: mpacho da bi mi wo obo ase hia
2: ehe ehwa na ofri wachi okrom
12: mpacho ehwa na mechi free
2: okay okay na e dia na e ha wo obo ase enti wotutu mrika bi dwanto aye ne
12: me pamcho ense a teni mi bebi ahemfo se mini ohinu ko amuni nsi anemu na ichre bi akoso pa na nyese mehu bibi ho efa insu insu a so menya kwan so jojo hemfo nsi amu anya ne ana akoso e o mumpo kire se nka wo sa metetuo nanso etuo ni mu nyine etuo mu na nso po enso hebae nanso no hefo mameti me ho ase se mini ohini nsi anemu enti no e wo sa obite me na obite me
2: o to akoye den
12: mpa mu chao kire se o fa United Television so e fa police ahini face sia family me sira mo mumu ame Ashanti Kingdom mumu second sia me sira mo Mesremo so be fie. O ma chene so ba, o ma me pempena beti no ntu mitinsa. Na on minin ntramu. Nti ye tramu ye be odan kakra kakra fa hemfo so ahyew. Amu abo abodwa, agelis abodwa. Na empo be fie a we nso ka ho se family support. Anje she bia be bua abodwa no, ami akoko ahemfie.
2: Na dise wo ka family history na se wo ka problem.
12: Me pacho me problem no no.
2: O problem na gusu kai.
12: Me pacho.
2: Timenye din tie o.
12: Me pacho.
2: Tie fo mu me ntie o. Na me dia asem na ngongona masum.
12: Nti me pamcho. Nti se minute na bo mu wi a, e bebu ye dwa. Ama obi e hu bi. Akwa hinfie. Akwa tena ohinu kwa muene, ahinfie empo atukwan ama oda me atukwan. Nanso henfo me sremo se. Memma numa na nan na ape me kira kwan. Ah mo chende enye kwa mo chende media ka ho, informat ka ho. Empo obi aye na fam de se nka be man bebe fie. Abete me. Nanso henfo me sremo arene.
2: Wawo.
12: Me pacho ai.
2: Wawo sen.
12: Me pacho mawunum na ba ku free
2: mu. Hwana ne wo ye.
12: Macho be manu o won cry.
2: Wo ware o.
12: O ware me.
2: Na yeda na sisi obi mati obi mati wo ye. Obi mati me o. Obi mati me.
12: Ye henfo nhyehye ye.
2: Sa.
12: Koto kuro mai nkro boko.
2: Wudi hene mane ye ye ana.
12: Me pacho ai.
2: Otu o wudi hene mane ye ye.
12: Me pacho ai.
2: Anti kuro bodi o ba jimi di hene.
12: Me pacho me ne nkro mana. Omu nhyehye mu chese edru me so.
2: A obi di hene.
12: Me pacho me ne nkro mano.
2: Enna me jese obeti me di hene
12: me pacho
2: ami afra o hene
12: me pacho
2: enso na yoba
12: e me yoba nti be ma mrefi na o meti me
2: o meti o sese o me wawo
12: me pacho ai
2: nti ze wo pekunu
12: bibi sa ne chire
2: oti hoyi
12: me pacho
2: wo pekunu
12: bibi sa ne chire
2: wo kunu ja wa che
12: ache
2: ana wawu
12: onwu ye
2: o hwe nkra no
12: mefa no
2: te sɛ wopɛ deɛ ɔde ne nsa bɛtoto so wɔ dan mu anaasɛ wopɛ deɛ wobɛdwam
12: mepɛkyɛ ɛyɛ amammerɛ kwan so na woba a wobɛfa wobɛyɛ nea mene ne bɛtena ɛna mepɛ
2: ɛti asɛm a na woka no na woka ma no aba bɛsi sɛ ɛfi sɛ asɛ woka fi ɛyɛ o history bi o ɛyɛ akonwasɛm asɛm wo nso so menim sɛ woaa wonya kunu no na ɛyɛ wo haw
12: mpatwɛ wo ne deɛ akɔba no nyina trende ne support nyina ɛyɛ no hemfo menhwɛmna
2: wo trende wɛn
12: mepatwɛ wo motwɛne fa United Television media informati
2: wanim wɔ so wanim wɔ social media
12: mepatwɛ social media deɛ menya sɛ wobɛt ɔmo trende a YouTV mehwɛ mehwɛ ɛyɛ a obia trende bi sɛ nka ɔmbɛyɛ moama no bɛfie ɛyɛ a mehwɛ YouTV
2: ɔmbɛyɛ moama bɛma korɔ no bɛfie na bɛma no wahu bi
12: mepatwɛ mɛhu bi
2: ɔde sɛn
12: mepatwɛ asɛm wode mesɛ mebɔ mu din a mofa nkyɛ
2: menya ɔmoyɛ sɛn
12: mefa n sɛ ɛna ɛna nom ɛna ɔmɔnti
2: wobɛbɔ nom no nyinaa a ɔmo na bɛpɛ wo anaasɛ wɔnaapɛ wɔ mu
12: mepatwɛ ɛfa hemfo so ma ɛma ɔmo kwan ɛkeka kyerɛ hemfo sɛ nka ɔmɛma kwan sɛ ɔmmerɛ fie hemfo na ɛma kwan sɛ ɔmmerɛ fie
2: ɔmo pɛ wo na ɔmode kɔsi obi so
12: mepatwɛ ɔmode fa UTV
2: asɛm deɛ ɛme wawa o na obi pɛ wa no gye sɛ wode kɔfa media house
12: mepatwɛ kɔɔ mu na hemfie kɔ nhyehyɛeɛ
2: kɔɔ mu na hemfie no ne hene
12: wosram gbengbena hene
2: gbengbena na ɔhene no wɔ hɔ
12: mepatwɛ wɔ hɔ ɔhene yele mama zimbi
2: asɛm deɛ mama zimbi ane ne yɛ adwuma yi
12: ɔhene yere
2: kwa sare berɛ wobɛboa me na wadeɛ memente aseɛ asɛm deɛ wadodo
12: ɛdi menya nso ɛdi menya
2: atiɛfoɔ mɛboa me oo atiɛfoɔ mɛboa me o boi boi boi boi asɛm bɛkoraa nia madam woyɛ okay
12: mepatwɛ meyɛ okay
2: wakɔ hospital da
12: mepatwɛ meyɛ okay
2: akɔm afa wo anaa
12: dabe dabe dabe
2: obi arepu
12: dabe
2: woayɛ abɔhye
12: dabe
2: wonya abɔhye ma ne mfa wo tirim
12: mepatwɛ dabe
2: amanfoɔ abɔ galada sɛbi a mɛma fɔ mo
12: wiro ɛno na mekyerɛ sɛ sɛ wopɛ me ho kwan a kye sɛ wo trende wode fa mfo all information centers ɔmo de fa so sɛ nka hemfo
2: biribi ha wo anaa
12: mepatwɛ daa
2: hohu bi antata
12: nanso no
2: wohume
12: mehu paa
2: madam wonim sa nom
12: menom nsa
2: wi nsu ɛ
12: am okay
2: jot
12: am all right
2: akiki me deɛde gu ano deɛde gu ha no
12: pamn
2: wokɔ asɔre bɛn
12: na mekɔ pent bet sise nansɛ na mestate a asɔre foforɔ hia hɔ amanseɛ hɔ
2: kasa gu ɔsie no so na fa sɛ pia microphone no apampam bra fam kakra madam woyɛ serious paa
12: meyɛ serious paa
2: na wode w'ani sɛgzi ne hwɛ me saa mekora mkaa sɛ woakɔm korɛ ba
12: nabedabe
2: biribia nhaw
12: mepatwɛ wo daabe
2: ka w'asɛm no anawoka no babi wode ka to aso no mehwɛ adeɛ kɔ meda menhu nneɛma yie
12: mesorɛ wo sɛ ɔmo keka no nyinaa wie na sɛ ɔmbɛbɛ fie a ɔmo ma baɛ ɔhemfo
2: sɛ ɔmode ɔma no fa wo ho saa ɔmo mɛdwa mu ɔmo mɛdwa
12: daabi nyɛ sɛ ɔne me bɛda wo wobɛfie wobɛbɛ busuanim ameɛ akɔmfɛn mo sɛ ɛhemfo hyɛ sɛ ɔmoba moma no sɛ ɔyɛ ɔhe princess koa mu ne ne nsi a na mu ɔmo hyɛ nso obi ama nso meso mede kɔmpaebɔm paa ma mehu sɛ mehaw nyina yɛ nimmo ne mehaw because nso mehwehwɛɛ mu nso ɔmate kuo bi
2: wɔ
12: nimmo yɛ abusua bi a mebɛ ɔmo kakraa
2: nti nimmo abusua
12: ɔmo na ɛha a mema mɛfie no
2: wɔmo na asi wo ho kwan
12: mepatwa
2: nti wone bɛma daɛ paa de mfie sɛ
12: mene bɛma ɔnyɛ mfie mefa n sɛ busum bɛma korɔ mpo wokeka fa me ɛnamunomu yeye a ɔno mpo ɔma fie asɛ wɔde yɛ atwetwe ɛserɛ me
2: ɔne wo daa dodoɔ sɛn
12: mefa n sɛ mpire no
2: awie anaasɛ anadwo
12: mepatwa ɔnyɛ wie anadwo
2: ɔno ne fie anaa wo fie
12: ɔno ne fie
2: ɔwɔ yere
12: ɔno yere
2: na deɛ ne ba yɛ amontam teɛ
12: mpatwɛ
2: wokɔɛ woanyɛ adeɛ ho
12: dabeda menyɛ ne sa ɛwɔ sɛ nka ɔde fa a tv ɔtrende saa ɔne ne fa mmra mɛfie
2: na ɔno wɔtrende kyɛn me
12: me pacho mint me enchere sa
2: odi
12: bajo a
2: waji din ti semia
12: oh nanse na o trend e me meet ni din
2: na e ka trend e chere sei
12: sa wodi obi u adwaman sa wo bo wo ko obi hu nsem e wo worldwide he say you tv
2: e na den e hon kwa na waka ka ka ya
12: me pacho me hwe ho
2: me ron ba chi wa me nko bi o
12: na media ka ho
2: ajuda ka media me bobo bo mu din sa
12: why
2: bye
12: ache media e ka ho any fm station na me te se omo trend e fa so sa o bebe fie
2: Nti wonko awa de ba akopɛ no agye sɛ obi di kosi ɔhene so na ɔsan trend kakra ka ho anza
12: mpacho police ahene ɔda
2: agp
12: mpacho
2: na de sɛ agp ɔhwɛ awareɛ so na ɔhwɛ mpana so
12: mpacho betu gya sɛ onyi ndom hima ni wu
2: ndom hima ne hwan
12: eyɛ me poli ya do onyi ndom hima ni wu eyɛ me ni wu
2: madam ada na ɔyɛ rough sir
12: mpacho nya rough
2: Na se koma ani medie mi hutie
12: ho. Nso se ne akoba no no, eye mi serious asem na edi minya. Omo trend.
2: Na wade no kasa firi wadwini mu anase den.
12: Me pa ocho ai.
2: Aba wani su ana.
12: Davi. Ma se mi ya e ha me.
2: Ah. Me pa bi pa rofo.
12: Obet ba mi firi hia. Obet mi ahwehwe mu aboa mi anka.
2: Kwa sa re to bi na ma ohia ho ne fra na de akura ni a. Ha. Me pɔ bi ma ne nwo wa na.
12: Ma twa no nya no
2: na ho sisi ho zo.
12: Na ha me. Na na ha me.
2: Ah. Kan o case ni enwie. Ba me ne tie fo ba ma sana ma bedwa fo ba me ntia se. Asɛ ma wo ka wo mu tie na bo ntino. Me kra me tia kra me ntia se. 0322083581. 0322083582. Akwasi mba ba na pɛ sɛ tie fo mmra mmra. Na de mo te no, mo de mo nka. Asa na to anko mo ne so. 0322083581 Agofia
13: Emetio mini apie ko
2: Adia na otie
13: O so wa bo Adia mi elu bi wo ayaya kansa
2: E mo kansa
13: O se gbingbina
2: Gbingbina Gbingbina gbingbina
13: Aha ani zinde Zinde ko sa se gbingbina so no ayaya kuro mdin
2: Ayadia de
13: Eh bingbina ye awura bi wa hu.
2: Aha.
13: Eh mintimi nkra.
2: Eh wira.
13: Aha.
2: Aya duro.
13: Aya kurodi na dinbe no so no. Aya nipa din.
2: Okay.
13: Ano na meti filu.
2: Okay, me that's it. Eh ya brade de ye show.
13: Aya bibina ha no, ka bibina ha no obi aya kuro mburu ayi mochi de betimi afa no.
2: Okay.
13: Basa.
2: Okay. Agofia o. Agofia
14: Amesia
2: Ade na otie
14: kwa bua funi
2: Ah bua funi ntie unia kwasi bua funso a
14: Ade ade na na boko
2: ade Kura de me de me hukura dwiri me
14: Ne amsa se sam bi ni ha na kakra
2: Ose wen ha no woni me gye chinye
14: Ya no sa na ba fa bi ha no Ade boko
2: Eso ba hana nia na nia se wo wo wo na ofa kusua no
14: Amsa hunhun bi a prese no Amsa hunhun bi prese no
2: Okay
14: Ade boko
2: Me da se Agofia Agofia Agofia
15: Wata
2: Papa ade na otie
15: Me ka se fra kuju dia
2: Kwame
15: Wata
2: Ah ade na otie
15: No basa ba obi ka se ye ka se ya ehwanka ehwanka ehwanka because asem na waka na ezi so Oka wei ti waka wei oka wei no waka ezi so ji wata wo hiam wa me tra wa bedu wanim die so mo pam bo mi na pam wona na wo ja no ma ne ko ni dia be ha de
2: okay
15: enye papa
2: mate mate agofia o
16: abisi
2: a mi die na we
16: wa da sumu
2: e de na otie
16: na mi tra so ban wo ko ni
2: o ko ni kuro mo ah
16: okay
2: fie fo fre no
16: sa na mi
2: me da se Agofia o Agofia
17: Agwe nanai nana pia
2: O family we dey na out here
17: Yankopo wo nyira wo ate
2: That's it
17: O ka ni information
2: come come come come
17: come come ya chama jama ya pa yo to kide ko ti
2: mo
17: no pa se men se get wo ma ka se pe na na se to ko ko yo yesre o ba no bibi ha no
2: Okay
17: o do okra moti afa no
2: Moti afa no
17: o do okra moti afa
2: Me so obetanse a wose bi egu no kran koye.
17: Moti afa no, wo de kanani anya gon.
2: Na nyae set ayi wo wona ofa kosua no.
17: Sa pepepe, moti afa no. Nti
18: kasa wo kanyina emoti akasa
2: mm
18: nti wudie sema kobi fa sone ni ne sone nko oi
2: yo okay okay
12: salama okay. Ti oli
2: agofia agofia o minie nawe
19: no no gonna buy
2: it onun kwa na buy o
19: na
2: be o tobe atwo no na busu ono omoto o so wote obo ase na ebo nbere
19: ngawo
2: omo ono omoto na no a
19: nyesa
2: dia obi na jena re na kaye na kana na na wo
19: be
2: bru na kaye wa
19: kwa we wo nya wo eh ene dia
2: mini mi o
19: what
2: is video wa
19: no
20: bia jena jena
2: eh wa nwa wa mo no
20: I
2: was a little bit of a little
20: bit of
2: a little bit
20: of a little
2: bit of a
20: little bit
2: of a little
20: bit of a little bit of a little bit of a little ani ama hanu ninsa muno akopa ofre oye fre fre kobo o mi enu e popa e wo mu
2: ai se obi a wopam ntwitwa so no
20: no watu nsasa wa na pani ene buo no na bobo ne ni seto no nsuatu ti afre fre yi
2: no ene na aye pizu
20: endi munya butre na mudie mu je se ni kro mu na ya ba pe bi a ni kro mu ko nya ni gina
2: é freno.
20: Tem o caso o dia com minha mãe, então é freno o anco.
2: Yeah.
20: Então você é freno que era pai na, e papa morava mano na.
2: Yeah, dá certo.
20: Não vou
2: fazer nada. É, não vou fazer. O do abafé Facebook a, né? Nico se olha nessa enquete a.
20: Ah, me disse no meu Instagram que é dia da rua, mas me tinha no pa.
2: O José.
20: O menino me ganhou 1.45.
2: Okay, é dá certo.
20: Você boa função me tinha.
2: O José. Agofia. Agofia
21: Agofia
2: Milio na dia na wote
21: ah baba tawun masan aba no
2: aha baba dia na wote
21: ai sa bungu na buna oka no
2: mhm
21: ai ade bi wura bi e wa ye kuro mo ho da de no se susun du o so a yesnesna ai ai nyam sita kaka duro no sina ne ye dia hwehwehwe wonsa eno sirem ye de pama ho ho
2: okay
21: eno e kuro mkasa
2: okay
21: na ade we no ho efie nkonya ene ha no uso ka oso omde ne tina konya omde ne tina konya so
2: mhm
21: nti uko mu abe ni fie nkonya ene ha aba ya no nti muntu wa na momma ye
2: okay
21: na ja
2: ya da sipa agofia o ai amela skola no wae
21: mimi apia
2: extra ah mimi o japita yenko
21: ei na apa a meli yo
2: Eddie, what do you mean, Mr. Mimia? And two day, my wife, Mr. I'm not Matime dase. Aja mumi yangu kwa huma na sonya ne kuboni pengine ba kuni kumo na yensua diemfiri asemi mu. Efrisi ya wabai sio kofi ana won kofi yenduru ho yemusa ano. Inti yangu kwa ni yani pengine ni kumo. Akura majuo. Abani mimi majuo. Bagu njia mayo. Okay, oba mumfanyi mami. Mami musa aya ukofi uko ukrum. Oba tena abwasi na uko ukrum wache.
12: Nje be 5 months.
2: 5 months wako ukrum aba.
12: Na mi bai.
2: Uko ya die ne si ho.
12: Acho me ko no. Na efa dius ho me ya manwe se me kwa info se me fansha info ntito. Me no man na no. Ye hemfu ya kwani e be menya kwanso yensu ensua. Yichura nya mi chura me no na omose mi ntetu ntimi kwa ya mi kwa tu me family ni mo ho no se nko mo mo amna me tetuo enti etuo ni me hwe ya me ye no na hemfo se jisu obi te me ansa enti enu mo no ana me se adia jisu me ko ho no mo municipal na senate no mo se se me tetuo a jisu me organize wo kurobu eni nkanan ena oboa se nso enye dwuma ketuo a jisu be ma be fi ansa na mne na me gae you etuo ne ti die na me pe adwuma ye enti adwuma mu na me ye no na meme bi obeka so ope mo kwen bi ono so trendi wo krobo ho sa oni nfu nyankuta hudie nso no ho nso sa no be ma kro nso a mefie sa na omo so witi am ho na mama de ba obo ase no
2: o mane wei
12: e pa so mo papa ho nkran ba ko obo ase
2: omo hu wache
12: mi hu ba ko mpanra
2: e wei
12: obo ase wo no
2: Obuaso ne hwan na tisisi e?
12: Ise mi wo me papa fi wo hia ho. Baba ko ndi oposo o mi sister.
2: O papa ti ase.
12: Me papa firi mu.
2: Woni hwan na wo fi ho?
12: Me ni me nuanom na wo fi ho.
2: Omunim se okwa kudia kunwa.
12: Omunim.
2: Omunyina nim.
12: Omunyina nim.
2: Me nua Isaac Ofori o wa domia bra. Wa mama ti ne nka se oni wo busua ne dom bia chia mu nyina mu tie show yi. Na onso so se mu hunu se ase bibi nkoyie. No ho asem ne gusu aye kane ehwe baabi abekwa kosi ene mo a yebetimi di aboa no wo ba wo kra wo mu
12: e ba cho man krobia
2: upia ya wo kra
12: da bi eh me ka che mi ko baabi a me kra mu
2: wo to aduane wo abonte ana se wo a wo no wo fie aduane a wo no an last time asena ba aduane be
12: e moni beans
2: beans stew ana wo no beans ni di gusu keke
12: da bi mi nue beans ne mo
2: o se na o si prepare no chere mi se na o si no
12: kan nue beans na ansa me di mu na gu
2: anti wo ah wo ye no emo ni asedua ba anya wo ache na o ye
12: da be ye emi fa ansa wo ache
2: e to di di dey
12: any still but we bo na ma ye nkwan e wo honum na aka kra na mi di ye
2: sa tu ye na ni na e kala be wo no amo ni still
12: ye na we na ye beans fita ni bia
2: na sa de no amo fita tu ye no anane wache
12: anya kala senet
2: na odidi abenkwan na se nkakra
12: abenkwan
2: ebi kai a wo ye ne den
12: o ebi anka
2: onko atimi no aduane di nyina da kro
12: da bi se mi hu se ne metimi di na manu ya
2: okay aja maju o obani o medui yabɛsrɛ agya yawo a wɔde ma agya yawo yɛsrɛ wa sɛ ofon no sɛ obi nso nim agya yawo wɔde ma wɔn kan kyɛn sɛ ne fon no ɔnsɔ na yɛfrɛ no sɛ agya yawo a wɔde ma yɛsrɛ wa sɛ ofon no ma yɛ na yɛne wo ni nkɔmmɔ a ɛhia paa yɛmpɛ sɛ wɔbɛba bɛsi show n'akyi ɛmu yɛa yɛhia wo na yɛne wadi nkɔmmɔ sɛ wodidi no bi ka yɛ a woyɛ ne dɛn adɛn na ɛ sɛ wɔto aduane gu Nkwa na kyerɛ sa.
12: Me nkwa na mete ho.
2: Nkwa na ɔda dɛm ho. Nkwa na ɔhye ho.
12: Me nkwa na mhye ho.
2: Aduane bɛpa na ɔpɛ.
12: Omunua bayerɛ ebi kura abeteɛ na abanku.
2: Bayerɛ no yɛ ne dɛ ansa na wanoa.
12: Mpakyɛ bayerɛ yɛ sense ho, ohoro ho. Ansa na wasɔ gya de egu mu de nkyene gu mu rɔba wo de akata so. Ehu ebi a wakyeɛ.
2: Ebi ka no ato agu.
12: Menua no bebrebe sa de ebeso me na me.
2: Eh de na onye sika, adwuma be na ye.
12: Mpa cho me ya obi adwuma.
2: Adwuma be.
12: Nso bi ya obi nua mo na makoso ni no eti anka. Beti na nse no, ene makeke nti affect no nti.
2: Aka keke kan sen.
12: Aka keke koso se bi obi pe me kwan a, o train no affect no nti. Se adwuma no affect se adwuma.
2: Okasa ya okasa nyina ho. Me ti hei. Me hunu sa se wabu bema bi kwasea no aye osa.
12: O dabi. Me nyo.
2: Because
12: me mom na meka se me bu mi kwasea.
2: Ano asa aye osa ya ka ho. Because how possible se obi pewa agye se wotrende ansa. Ene se me den ka me ho ma de ne nka bibiri.
12: Se ne akoba no no. Me che omo che se fa ahini ne hye ho se me onwotwe. E fa ahini.
2: Nti se wetimi awo 5.
12: Mpachwe ba kwe frimu.
2: Nji wasa wo fo aka ho.
12: O sebe ma be fie na obeye amamre na sa na be ba no.
2: Yeye u depo ana o manye.
12: Eye mi depo.
2: Wa ko bebi akwaje mu apen.
12: Mpacho. Bebi a me kwa en efa. Me ka se efa ga traditional council. let musumunu kofi anan ma ensensem na ko so no e bia eno na e bia meka se me ko so fu bo ne ne ko susu ma ne bo ame apart from
2: o bo anu ko ye rituals
12: but nya ritual
2: on ko ya kwantre bia wonsu mu da
12: dabi
2: on ko bosum bia so da
12: mba cho dabi
2: obi antete wo ho da unni moto da
12: dabi
2: na da na me no kasa na wose agusa e de
12: a wasingu ni
2: awado
12: me ba cho da me okay
2: na se oske no ba na bibia na ebi ni ho but say I say well you know be good do
12: na e normal
2: woni ahohom ne namo
12: mm bi ani mechi
2: ahohom di wachi
12: me okay
2: me se ahohom di wachi
12: okay bi na mi hu
2: ya be shen komo na se na nkofo no bae
12: mba cho hu omo se se
2: omo di wachi omo na person do ko okrum
12: mba cho ho de mi nko ho o de mi se bia se be ma ba na oba na oba ya mama na se de de ani ko an fie de ni yoko ese so menya de mi ne hwe ye ho
2: adentia
12: me ba cho me kwa omo ni mani ni ye mi na me ma mi so afrim
2: agora sim é assim o ai basta um carinho quase a empacho para o estúdio vai misturar quase a empacho de para misturar me empacho de para menino é a jumada asana headmaster vai casar quase a roda de para sare odia bram pa cho bra na ko sare misro misro mami o ba e no se se pa asa sa na beda ni o e o
3: de o kana no an o kan
2: e do ka chiro
3: baba
2: e no baba what is them o
3: on se o ba so na me yes headmaster be bande o se
2: akwa students ni bia
3: students ni bia papa
2: me nyesho za kwezi wa graduate girl wa graduate no o dia na fi school
3: ya befesu dane ya wa kwasi we do fa hun sem
2: kwasi wa won chara dia da
3: kwasi we ya shwa
2: ana garu hofu krobo fo ma gazo mo fu
3: sure sure
2: e ti kwa kwa ku
3: omoni ba oba do amane wa de bai no na mama tiri no
2: eh kwa ku mi shara na mati fo be kan ye ho obra ye yesu se dia no mo so tin ofie
3: aha onso do bi ate no sa
2: waka
3: eh onso han
2: so na so ele di go do produce show no
3: asemo o so ho video so de
2: wa ye beto aso ye beto aso e jama so betra se o betwa mu hibu sisi ade he o betwa mu betwa jama so ye ko eh na ko je ni ho o be ba yo gwa ku o beti ma kona ai kwasi
4: yeah.
2: I producer say I mami wa your student ni bia. O so me say.
4: O kan ho bi. Say
2: o
4: be
2: be. Wa ma class da.
4: Wa o kan ho but wa graduate.
2: Wa graduate. Frank is much all ye free suna uja funya kwa mbi wa waka.
4: Ye nua ba no. Minim how longer. Sad we are ye no. Atena no so ache. Yo ni pa bi bi o sa o.
2: O se wa o jere chire no wo be hu se obi ntia po no se me nyare
4: ono hwe ha no
3: na ko bi wa chia wo kona mo se akwa se wo chia wo se woni soa
4: o wutie ne nkasa emu o na o tu se wo hwe na bibia ni ho
2: ah
4: o tu yo
2: o ya kama o se me shada kwasi me dane no komo bi wo no aduane a ye ne sei na me so na dwana hwe sei wo no atimi hwe ne hu ye ofi di o kan so sa na nipa bia no na aduane
4: yeah but eno je se but then he create out me at the
2: man man enum no for ya
4: mhm bi an chere so man be no for at ono awa we say so ma kure no for ye nua ba no bibi nkoye bibi nkoye
2: ana sa fe na chase
4: eh chase ya che me hu no happen
2: sa
4: enen da wa be for ya o ma ada
2: oh nice lady.
4: So I was
2: me. Me okaso wo 5 for awon hwawo nyini.
4: Oh manum.
2: Ah.
4: Me munum so still na anse.
2: Ah.
4: Enye ma onse apia de bia me kase onse se bi de me ken. Obekom gokom no nyene ne start you but o man so ano. estate ye niam kitin kitin kitin kitin
2: ikura kakura no mo sere
4: ano awuo mu kro obi tim
2: obi wo ewu wie na bibisi abeto
4: no awuo afri awuo mu de ba nsa not ye ntwi senye be me bi ne ha na dwene ya ebi tim ba se awuo mu ene mu bi okwa awuo zo okwa okwa na ne na kama okoba ya na